0: magbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela.
0: Umari.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Oh, sibog-sibog-ibeng para masudlan! Ah, sibog-sibog ilang, walo-walo na, walo-walo.
3: Oh, Magkanor, wapan na puno dira.
2: Eh, boss, hapit na, gamay na langit, boss.
4: Okay pa ni boss, okay pa ni boss.
2: Beng, bilang ka rin, beng, karong masudlan, beng. Oh, sibog-gamay, mular ka na ni. Oh, sit up straight, hand forward, para masulod. Sige, sibog ilang, sibog eh.
3: Turili, may turili, may.
2: Turili, sir, oh, suli, okay. Oh, bugi-bugi, cha-cha, bugi-bugi. Mular ka na taron.
5: Ay, salamat. Humanadyo ko og pamalingke. Asang bugata niya akong gibit-bit.
2: Ay, madam! Tabangan na tigali imong ipamalingke. Ikarga na nang tuloy sa jeep.
5: Dili na, kaya na ako.
2: Ayaw na. Ako na'y bahala. Ikarga na ako. Ayaw ka bala ka, madam. Kay kaning atong jeep. Kusog pa niya sa uso-uso. Non-stop ni. Dali na ka kay mabutog turil.
5: Unsay turil? Pag-unsa makog turil? Nga taga siya-asya, mangko! Uya, nga nung milarga naman tong jeep?
2: Panamay, milarga na jeep! Dari tong iyong mga gulay ni pamanit!
5: Kok na to! Nga nung imo man tong gitarga siya turil nga siya-asya, mangko! Kok na to!
2: Panamay, balik nire!

0: na. Pagpalit na ko ng toyo dito sa Pikas Balay.
1: Ah, tay kanon!
0: Oh, samang ka. Kaya ba ni Mumi uli?
1: Wamang

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글 구글
0: 구글 구글
4: Hindi ako bagay na dapat gamitin. Tao ako na dapat ding mahalin.
5: Hugot Tamar!

0: Dong, paminaw, bitaw na ako, dong, utot ka, dong, ba?
1: Ha? Ano na utot man? Kalaing gun.
0: Alang, hadlok manggog ko nga, buhi antak ka,
2: Ana!
3: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Pagkanta mong ganding akong kega niya.
2: Ah, Mang Kanor, big tea na. Salamat, Mang Kanor. Kauno na ako ay mong king.
0: Panamay, kao niya akong king. Kaniga akong alas. Aniya.
2: Salamat, Mang Kanor. Kauno na ako na ay mong alas. Pildi! Tongis na, Mang Kanor!
0: Pagdaman, pildi na sa'yo ko. At isa pa, sige pa. Del.
1: Kanor!
0: Pagdaman, ang akong darling.
2: Alam ka, Mang Kanor, giapos na kasi mong darling, Dre. Di ba nga sa tongis?
1: Nagdula na po kag tongis, ha? Di ba nag-ingon ko, dili na ka magsugal?
0: Darling, kasi nag-ingon na nag-tongis, me. Okay, mga pare, ready?
3: 1, 2, 3, 4, pass! 1, 2, 3, 4, pass!
1: Ayaw na! Usik-usik ra na sa oras! Uli tayong Kanor ha, pag humana na ha! Kitagang pakikagimuon sa balay! Kasabot!
0: Yes, darling!
3: 1, 2, 3, 4, pass!

0: Ay! Oh, nakitampa mo kay Dayaw? Nasala ko kay Dayaw?
1: Ano ka ginambalan mo kung nga hipopotamos?
0: Ha? Nambalanta ka hipopotamos? No, last year ko pa man naginahambal si mo.
1: Tikay, bago ko lang inabalaan ang itsura sa hipopotamos.
0: Abaw! Prete!

0: Hugot pa more!
1: Buti pa ang lapido. May date. Eh, ikaw,

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Yes, sir.
2: Ikaw ba ko dishwasher, ikaw hurot na yung dagang sabot?
0: Mr. Chungchoy la, yung hugas magong plato.
2: Ah, dili. Ikaw kala sabot. Isa plato hurot sabot. Ikaw makalugi ako negosyo restaurant.
0: Ayaw ka bala ka, Mr. Chungchoy la. Next time, magtipid na kong sabon.
2: Kung ikaw dili tipid sabon, ikaw tanggal trabaho.
0: Ang akong among inche. Yes, Mr. Chungchoy na.
2: Pongchoy la, pongchoy la. Very good. Limpyo plato pero sabon dagan gyapon.
0: Siyempre, Mr. Chungchoy la. Kanor is my name. Nagtipid na ko og sabon.
2: Perfect, perfect. Kanor, unsa diskarte ibubuhat para asenso ato negosyo?
0: Simple lang, Mr. Chungchoy la. Ang mga plato, kipatilapan ako sa imong iro, tuara. Oh, diba? Limpyo kayo ang atong mga plato. Wapay kalas og sabon. Charan!

0: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
1: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
0: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space. Panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Bungklok, bungklok, apo ko, palihu gani ko kwa siyang puspuro.
1: Ay, ano to lo?
0: Ay, kukuhay gani ko siyang puspuro, kay kinahanglan ko gidang puspuro subang.
1: Ay, ano nga mga puspuro, pey, mulo nga, hindi na mga dinumaan na yung puspuro, ilo uso na subong, mga gas range, mga LPG lo, LPG. Imo yalo, dinumaan niya ang puspuro lo.
0: Kinaglad ko kinang puspuro, bongkloy.
1: Ay na, no man is lolo yaman. Ara na kita lo ang LPG lo, ho?
0: LPG? Ngang LPG, pwede ko na pang atutuli.
2: Abaw, puwerte.
3: Sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
4: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapiling. Sa tanghali pag may M.O.O.
3: Nakakawili!
5: Totally!
3: Dahil there's more sa tanghali!
4: Ate, extra rice pa nga!
3: Wow, ang sarap magkamay!
5: More sa tanghali!

0: Dati sa itong panahon, 20 pesos, maikim-ikim na ako pa uli sa ning 5 kilong bugas, 5 kilong asukar, 2 latang gatas, 1 na kilong kaping barako, 1 na supot na bagong gam, 1 na dosinang salag, 1 na dosinang sardinas, noodles, ayo pa yan pahabol na shampoo.
1: Nga na, pay, ano na sila na iulit mo sa 20 pesos?
0: Nga na, kaya noy, imposible na yan. Nakadakul na saan pigangala, CCTV camera.
2: M.O.R. For life!
3: Sasalo-salo, lahat na papaparapapap. Musa tanghali, super sarap na lalasap.
2: Lahat kasali! Sa tsibugang nakakawili, more sa tanghali!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Minamalat na naman ang puso ko. Paano kasi? Laging sinisigaw ang pangalan mo.
2: Nye! Maride!
3: Mapapadighay ka sa sarap!
4: Sa tanghali, araw-araw, piyesta.
3: Dahil ang saya na

0: Ong, taga-air ko kung mapadong B.
1: Ha? Saan nga mapa?
0: Mapadong ba? Para makita bitaw na ako asaan dalan padulong sa imong kasing-kasing.
2: Ana!
3: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot! Bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya! Si Mang! Kano!
2: Karon lang kang ilagaa ka. Sige ni mo kikit ng akong mga pantalon, makabaw sa dugo ni Burol. Tama-tama, nakapalit kong buy one take one nga burger. Kaunon sa nakunig isa, ang isa sa ilaga ni. Palamanan ko ni Gilo, tanawon na to robiktima yung kang ilagaa ka. Dugay na dugo naglungot-lungot ni mong ilagaa ka. Pila nakatesan akong pantalon na na-damage. Giapil pag yun mo ang akong brief. Yan, ibutang ko ng burger nga nahihilo din hislamisa. Impas yung kang ilagaa ka karun.
3: Ah!
2: Uy, tara, wala nakita na sa kaugangan ng ilaga. Dali-dali ko, magdali-dali ko. Ay, ma! Asang ilaga, ma? Asang ilaga?
3: Asang ilaga? Sama ni burger din eh. Anong maaksa na magbulag-bulag, gipat-gipat akong mata, murag expired dumating alin eh.
2: Ah, padamay. Di kaon sa kong gangan ang burger ka na hilo para sa ilaga. Uy, ma! Ganong imo man ang gikaon nga para mara sa ilaga?
3: Ha? Unsa? Gusto ka rin ko rin mo pat yun, kanon. Kabalod yung kanga mo uli ko karon kaya gutom ko.
2: Ang dami din ako ang gangan. Bisag na nakakaon naghilom. Nagpanglinggo naman. Kamang yung madutlan ang kanahan.
3: Gusto ka rin mo hiluan ko, ha? Pwes.
2: Madali ba, oy?
3: Naapay na bilin diri at tunga tanya. Tunga, tunga, tunga na.
2: Ayaw ba, ayaw ba.

0: Bao, apo doon nakapurma ka? Di nang destinasyon ta?
1: Makadto kami lo sa tipar ah.
0: No, tipar? Ano nang tipar na ano, di ko na ikaintindi tinyo ya po haw?
1: Ang tipar bala lo? Ang mga party-party bala lo? Ang mga enjoy-enjoy bala?
0: Ay, amo na gali. Bao tuntung ang mga kabataan ini. Baperti ang mga apo ni. Kaya doon hindi na kayo nakaintindi sa ginapanggamit yung terminolohiya. Ha? Kabudla, intindihon daw mga wangbo ka mo.
1: Wangbo? Anong wangbo lo man?
0: Wangbo bala? Buang?
1: Abaw! Puwerte.
2: Salo-salong pampiesta
3: sa MOR. Umar.

0: about Petty Testimonial.
1: Ako galing si Macario, isa ko ka security guard. Trila sa may downtown, ha. Abi mo sa una, pero may ko nakika ni boss ko. May isa to may kabis ka na dakpan niya ko nga nagkatulog sa duty. Mayo lang ganyan, di ba lang kay makapamati ko sa MOR. Sugod sa to, may nang katulog. Amakon mo kay taga-kanta, ha, daw. Hindi mo gitpag-guyan. May isa kabis ka daw matyag ko na nag-videoke ko. Pagkasunod nga nga kanta, ha. Ba daw concert naman? Lain, hindi tuod yung pantrabaho, kuya, basta naka-MOR ko. Partner ko na ni Saya sa umbra. Ako si Macario, isa ko ka-security guard. Kagtungod sa MOR, alerto kuya sa trabaho. Aba, operte!
2: Bao Puente!
3: Dong, usay mong gigamit, dong? Permanent ink, dong? Usay permanent ink? Agoy, di manggog ka ma-erase sa akong huna-huna. Ay! Ana!
4: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't follow right away. It's safer to talk where you are in a space with more people and more visibility. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is staying visibly safer not to be pulled away from an open space. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Ay, mga suki, palit na mo sa Mangkanor Ice Cream. Tamis kayo ni. Makatilaw mo sa Mangkanor Ice Cream. Ang inyong relasyon, susama ka tamis ni ini. Mutamis ang inyong panagminahalay. Mutamis ang inyong panaghinigogmay. Mutamis ang inyong relasyon. Ah! Musa, palit na mo sa Mangkanor Ice Cream.
3: Mangkanor! Mangkanor! Ito pila maning mong ice cream.
2: Tag-jes lang ang apa ni sir. O kabalo ka, sir. Makatilaw ka ni ani. Pati itong imong priority dito. Sugtondo ka to kung nanguyab ka to.
3: Mao ba? O sige, tagay kong duha.
2: Adi ha, sir. Ah. Sigurado ni sir, sugtondo ka ng imong ipanguyaban.
3: Salamat kay Mangkanor.
2: Mga suki, ice cream mo niya. Tamis kayo ang ice cream ni Mangkanor. Ah, padamay. Ang akong customer ganiha.
3: Tanawang na mo yung tsura! Tanawang!
2: Ah, kalawgaw. Nabulit sa ice cream ang iyang nawong. Ang apag-himo niyang bangkil-bangkil. Nausa na ba niyang tao niya?
3: Ingong kalami mong ice cream! Tanawang! Nagkipulagan ko sa kong priority! Ikaw ang inungdan na niya! Ikaw! Iway lami mong ice cream!
2: Kaysa, o sa iway lami? Big word! Niingon ba gunay kong labi ang akong ice cream? Sa akong pagpamaligya, ang akong ginaingon, tamis ang akong ice cream! Wa kumingon, nalami ang akong ice cream! Kasabot ka! Kung di kasugto, nanay mong priority! Ikaw ang way lami! Dili ang akong ice cream!

0: Ba, sold na sold. Gusto mo, dai ba? Pero dahil ka, kilala ka sa akong dai?
1: Ay, yes, Mayor. Kilala, tagib ka eh.
0: Ah, mugali. Kilala, mugali ako. O daw na lipay man ta sa imo ba? Pilang bayad sa imo, dai?
1: Parato lang, Mayor. 200, okay na.
0: Oh, 200? Tudla. Di mabuhi ka man nasang 200?
1: Actually, Mayor, sideline ko lang ng 200. Ang obra ko kita, Mayor. Pang blackmail sa mga politiko. Hala ka, Mayor. Sugit na ka kay Ma'am.
0: Ayabaw. Perte.

0: Sus Maria Joseph, abin ako og kalagka. Yun ara, o sa may ginadok-dok ni mo din haslapida?
1: Suya lagi kay kumangkanor, kay rong spilling akong pangalan.
0: Pandamay, kalagyo di ay!

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, isang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Ako, Mang Kanor. Bilib yung kunin mo. Kay wala yung kahit kahalukan. Di ba?
3: Mauna, Timande. Kung magmaoy-maoy ka sa kong atubangan do, makatilaw yung ka. Kaya ko si Mang Kanor, wala ko'y ginakahadlukan. Oh! Sokol magani kong kapitan, sokol magani kong terorista, kamu pa. Bisang pag-ingon nilang aswang, soklan ko na. Wala ko'y ginakahadlukan dire, kasabot ka. Muna ikaw pag magmaoy ka, ayaw doon kong maoy-maoy eh.
2: Kaya yung ka, Mang Kanor. Bilayin yung kunin mo.
3: Bisang kinsa pa na, bisang presidente pa na, wako'y gikahadlukan. Ala, inom, cheers, cheers.
2: Yes, Mang Kanor, cheers.
1: Kanor!
3: Padamay, aga ko asawa. Yes, darling.
1: Nagpahambog na po ka, ha? Unsa to'y giingon ni mo, niton ko ni mo ang patilya. Unsa to'y mo ingon, wala ka gikahadlukan. Sige, nakag-inom, gabi na.
2: Mang Kanor!
1: Unsa man ka diha? Apil-apil man ka? Gusto ka madamay?
2: Wala na, iyon ko. Uli, uli. Bahala na ka na, Mang Kanor.
1: Ani na, diri! Ikaw,
3: ha? Ganyan patilyahan, gini. Agad, sa pikas na po, darling, para mapantay ang laksi, darling. Agad!

0: Nay, ano na siyang Ten Commandments man?
1: Anak, amo na siya ang napulo kasugo sang Diyos.
0: Nay, mas grabe kapag liyas sa Diyos, ino?
1: Ati nga na, ang balmay na anak, kawaw.
0: Ti kay, damo pa na balaan mo nga sugo kaysa siya.
2: Abaw! Puwerte!

0: Blood?
1: Bay, na kaya sen?
0: Na, nga naman na imang kanor?
1: Oh, isang gitsad.
0: Asen?
1: Ano na, bay?

0: yung mga single pa dyan, Bang Pos Edgar na!
1: M.O.R. Firme na!
2: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaungaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy. Yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang. Yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa Hapon.
6: Ang pinakamasarap na everything on it radio show.
5: The Fully Loaded Barkada Mix.
6: More love songs.
7: Easy.
6: More dance.
7: Yummy.
6: More rock.
1: Swappy.
6: Lahat pinagsama in one.
7: More sa Hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa Hapon na.
6: More.
7: 3
6: to 6 p.m. Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

sa hapon.

0: Balaan mo bala ang disadvantage kag advantage ng may bana?
1: Disadvantage kag advantage? Ano marihaw?
0: Ang advantage na mare,
1: kung kinahanglan mo ang imo bana,
0: ara dayon. Pero kung di mo na kinahanglan, ara man gihapon. Kadugay maglaya.
2: Puwerte!
3: More variety in the afternoon.
4: Mga hits noon.
3: Mga hits noon.
4: Mga hits ngayon.
3: Mga hits ngayon.
4: More sa hapon.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Ay, Tora!
2: Oh, Mang Kanor! Asa may problema ni mo?
0: Eh, problema lagi ko kaya akong alagang baboy. Hinay na kay mukaon.
2: Oh, kadali rana. Oh, niya ipang purgaw. Purgahan na!
0: Ay, salamat kaya ni Paring Toro. Ako ganing tabang.
2: Ah, may problema. Dali rana. Isagol sa lugaw, ipakaon sa baboy. Sigurado, tanggal ang mga bulate alang baboy ni mo.
0: Salamat, sugay Paring Toro.
3: Tell me, when will you be mine?
0: Tell me, cuando? Nasagol lang ako ang pangpurga dito sa lugaw. Ako sangat yun ang akong baboy basing nakabuhi ito.
3: Please don't make me wait again.
4: Ay, kalagot, gayo, makaimbel na. Mas nagto ko dito sa center kay mga kong vitamins. Man ako natagaan. Gutom na nabakain niya. Wapad yung kukapamahaw. Namatama, alas stress na sa hapon. Ah, uy, lugaw! Kung maka-jackpot pag yung gihukat, na yun para sa kuha. Muling ko na ako din murag prinsesa. Ano ya? Ay, init pa. Napad yung mga bukugog ka ng apaasa mano. Uy, aros kaldo man dahin ni. Wapag yung nakutaw ang paminta. Kutaputawan ko ni B. Nasagol na. Ano ya? Kalami! Ay, makawalang stress kung mabusog ka.
0: Tell me, when will you... Uy, ba? May hapon!
4: May hapon, Kanor! Napasensya na ka, Kanor. Nahurot yun na ako. Binlan o tataka, pero murag di naman makaya. Uy, hurot na lang na ako ning nasa bowl.
0: Ikaw niyo mo itong lugaw.
4: Nami kayong pagkabuhat sa Arskaldo. Ginaghanong tanin mo para matagaan po ni may mong asawa.
0: May mo matog ikaon.
4: Ang ano man di ay? Nagkutuyang akong tiyan. Nigilong ang akong sampot. Kordega bukal-bukal. Iyon na pa. Kanor! Kanor! Ano sa patog ipakaon ni mo sa kuha?
0: Ano mo matog ikaw nga para man sa atong baboy? Malukan niya sa gulang ko itong pampurga.
4: Kanor! Yan na! Ako mabuo na nga akong palda. Kanor! Murag na yung migimaw nga ikog. Biraha mo tuwan ko. Biraha ka na. Biraha ka Kanor!
0: Ibalik na sulod mo, ha?
4: Kanor!
5: More music. More music, more variety.
6: Yan ang Fully Loaded na hapon.
5: More sa hapon.

0: sa Hapon.
1: Alam mo, meron akong pangarap sa buhay.

0: Ginapanawagan ang babae nga nag-order sang fried egg, "Ma'am, dali gid lang, kay ginapakupahan pa ang munga. Salamat."
1: Abaw! Puwerte!
2: More variety in the afternoon.
3: Mga hits noon.
2: Nothing but the greatest.
3: Mga hits ngayon.
2: Chill ka lang with only the hottest.
3: Isn't it amazing? More sa hapon.
2: More sa hapon.

0: ako, hold upper? Oo, gusto ko mahimo kang hold upper. Para tanan, ihatag na ko sa imo ha. Ayaw lang ko pasakit eh.
1: Ana!
2: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Salamat. Naresigin ako ng mga gamit din sa clinic.
2: Excuse me. Good morning, Doc.
0: Oy, Miss Beautiful. What a wonderful morning. Oh, lingkod. Ang sa may ato, Miss Beautiful?
2: Magpa-check up sa unta lagi ko, Doc.
0: Oh, naun sa manday ka?
2: Labad, kaya kong ulo, Doc. Wadyo gitulog ani kagabi, eh.
0: Bao ba? Ah, sige. Paghubo na og bra.
2: Huh? Maghubo og bra?
0: I-x-ray ti ka.
2: Ha? Nga na-x-ray hon man ko nimo. Naulo man ako ang naglabad.
0: Ani na, Miss Beautiful? Kanang labad si mong ulo mo, katay na paingon si mong likod.
2: Ah, okay. Ana, day na. Sige, maghubo na ko.
0: Uy, magkaanya ka na yung pasyente, krumbutaga. Swerte kayo ka, Mang Kanor.
3: Oh, Kanor. Payo kinahumanan ni mo naglimpyo dre sa klinik.
2: Ha? Limpyo? Dinaday ka, doktor?
0: Panamay. Nabot si doktor.
3: Kung say doktor, ako ang doktor. Muna akong janitor. Si Kanor.
2: Gipahubogog ko niya, Dok. X-rayhan daw ko. Biskag ulogod ako ang naglabad.
3: Maldito, Dok. Kanor, no?
0: Wala, Dok. Muna yung ginatawag kong screening. Preliminary investigation. Basi na yung modus ni bayanan eh. Uso na raba ng mga kawatan sa klinik ron. Miss Karon, napamatudan na to. Nga kanin bayana, dili gid ay kawatan. Pasyente gid ay.
2: Modus na yung Kanor, ha?
0: Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah

0: Bao, grabe man nga pahigugmana ini sa aton nga duwahan, no? Pati diri sa Gates of Heaven of Danay makitagyapon, kit anay man tagyapon.
1: Ha? No, guy, kadagani ah. O kung wala ka lang nagtinunto, wala pa ko tayo napatay.
0: Nga, anaman, ano naman yung nagtinunto, hinambal mo?
1: Nugay ka, nakitaan tagig ka, may upod kagid nga babae, yung sundan tagig ka mga duwa sa balay naton mismo, ha?
0: Mm-hmm, dayon.
1: Yung pangita taka sa dalom sang katre, sa dalom, sa mga plamisa, sa aton nga kabinet, kag sa diin pa to, sa manhole, yung pangita taka sa manhole, kag yung pangita taka sa septic tank. Galing kay nakapoy na ko sang pangita, amo to ginatake ko, kag napatay ko.
0: Amo na gali, kay kung tani, kung gin, check mo lang ang ref, kundi tani, buhi pa tanga do, ha?
1: Ay, abaw, puwerte!
2: Mix of Rock.

0: Si Mangano!
1: Toto, Miranda! Nandung ba sa okra?
0: Si Mangano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Gano!
2: Tot!
3: Sabi niyo kayo.
2: Nausa man ka din eh.
3: Ay, Mang Kanur.
2: Usa man eh mong itanaw. Nagilak-hilak man ka diha.
3: Natouch mong gugwa ning salida sa Jaden God.
2: Sa Jaden?
3: Naluoy mong gugwa ning James Reid o Nadine Lustre ka nang karelate ko ba long distance relationship. Nga ni mong so priority sa una God. Wala na mo siya ni uli.
2: Ikaw lagi na. Sige, tanaw-tanawan ng mga Pinoy nga love story kung ni kayo. Kabalo ka. Ayaw sige tanawa na. Ako watong kong tanawa ng mga Pinoy nga love story kay Oihan kay ko. Dapat tanawa rin mo kay lalaki ko ka. Action movies, mga Arnold Schwarzenegger, Jitle, Stallone, mga Jason Statham. Kada, muna yung mong tanawag. Dili ng love story Pinoy kay Corny kayo.
4: Damay ko din si John Lloyd o si Bea. Makahilag niyo ko alin ang salida.
3: Mang Kanur! Mang Kanur, naghilag ka?
4: Pandamay, ang akong kauban. O siya naghilag?
3: Oh, naghilag ka, nagtanaw ka ng salida ni John Lloyd o ni Bea? Ayun ka nga! Tanawin mo ka ng mga action movie. Tanawin lagi ka ng love story.
4: O siya tanaw? O, dili ako ng pasalidaan eh. Naglagot ka niko. Kaysa'y nagsalidaan eh, dili sa ako ang computer. Dilito ko ganahan na ni John Lloyd ng Bea. Dilito ko sa akong priority gibiyaan po ko.
5: More music on my only radio. Now.
6: More sa Gabi. Express.

0: Hello, Cebu! Hello, Philippines! Hello, world! Si Jackie Gini, kamusta man dias inyong iskina? Uy, kaunog tarong ha? Inumong daghang tubig, pag-vitamins, tulog og sakto, palayo sa stress, og salig sa Ginoo. Amping kanunay, kamarkada!
1: Kabalo bitaw kandong, may pagdi na lang ko maligo. Mura kong buwan, baho kaayo. Ano di eh, kalain ko anong baho ka. Maulag, mas may pamaning buwan nga baho kay dagan pa'y ganahan.
2: Ay! Ana!
3: More fun! More music! Just enjoy the ride. I can send you into a-

0: life!
1: Pabakal, may soft drinks ka mo nga litro?
2: Oo, may harap man.
1: Tagpila?
2: Tagbainte ah.
1: Paliyog ko bukas, be.
2: Dream long imnon, day.
1: Hindi ah, taga ilang ko ba, 5 pesos.
2: Ay, te, ano matyaga mo, de, refill station?
3: Abaw! Puwerte!

0: Sagot more!
1: Kung sa panaginip na lang kita nakakasama, kahit hindi na ako magising.
2: Who got that more?
3: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi, gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka, at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hello, mga brad, mga sister. Ako na si Master James Spider, maing adlaw, maing bugpaminaw.
1: Si Mang Kano!
2: Tumubirada, tanlog pa sa okra!
1: Si Mang Kano!
2: Sayang makalusot, isang kulay buslot!
1: Si Mang Kano!
2: Malauman, pero dili masaligan!
1: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: Sabukan din ako asawa. Ibuntag sa iyo pa lang. Sabaan na dyan kayo. Halinggong-gong kay baba. Madugayan eh. Butangan ko mag-inigdaktip ang baba ni ba. Tanawaragod. Butangan ko idaktipan kung yun ang baba ni Murmahilom ka.
2: Kamalo ba ka? Nagbasol mo? Ano ikaw kung ikaw asawa? Hoy ka na!
3: Ay, ikaw na bali nagbasol. Labaw na ko. Kinabasolan yung kay ko. Anong ikaw pa akong napiling pakaslan ng pwede mo maldita ha? Taratita kay kagbaba. Aling mo go kay kagbaba? Daktipan ko yun ay mong baba ron.
2: Saman ka no? Dito kang bangon din ha?
3: Pandamay, ako asawa. Darling, yes darling, good morning. Mabangon na darling, okay, update na ko. 1, 2, 1, 2, 3.
2: Nga nung nagdala-dala mo kag daktip, saan mo na ni mo? Ibutangin mo na sa kagbaba.
3: Wala darling, oy. Kaneng daktip. Ako lang itanaw kung wapa ba ni ma hupas ni kung mupilit pa ba ni siya. Tanawa, ano ya? Ako lang siya, oh. Ay, mupilit pa ganyan yung daktipan, ni.
2: Ah, ayaw na ta. Daktipan, gini mo ni akong baba. Ang pinang daktip, eh. Daktipan na ako ni baba. Kulay ka nga ni mo.

0: Hoy Kador, 30 plus 30, pila ba?
1: Oh, 100 play, tama? Katawa malagi ka, pre.
0: Abi na ko gwa ka kabalo.
1: Padabay.
2: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang.

0: Makakunambre man ang mga kansyon. Kosa sabroso, alin na dito yung lugar. Kome anay tanya. Kosa di mi yung nombre. Iyo si Jackie G. Busca lang na Facebook pati na Instagram. DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G. Mandirect message kumigo ha.
1: Buti pang ice cream. Dinidilaan. Ikaw.
2: More sucka big. Let me take you there. My only radio. More sucka B Express. More sucka B Express.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang kulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Bart, may chismis naman dali sa office, Bart ba? Oh, kung sino ba yung chismis karang Bart? Si Mang Kano daw, bayo to na!
3: Di kumutuwa na brad, uy. Tanaw ang Facebook ni Mang Kanur. Kanyang chicks, pakita mga gina sa kuwa gani. Hamis pa juga kayo.
2: Na, kung nagingon sa kuwa lagi to't bahala ka, di kumutuwa. Si Mang Kanur lagi, uyot sing lagi daw na.
3: Ah, basta ako, di kumutuwa na bay. Mang Kanur!
4: Hey, Ton!
3: Mang Kanur, ay kalain ha? Idol, beta ka kayo.
4: Gano'n man day?
3: Kadungog bang ko sa mga chismis-chismis diri?
4: Ngaon siya?
3: Bayot to ka?
4: O siya? Ako? Bayot? Kasi nagigunan na. Ito serang prank na sila. Sabi na maging engine ito bayot. No? Na baka ibinid siya nga na kung iturba. Wala, di ba? Di ba, Brad?
3: Mang Kanur, ako man ang dugan ng gigunitan.
4: Adili, nagpasabot lang ko, di ba?
3: Akong paan yung gigunitan.
4: O gani, nangita kong ibinid siya na ba sila ibinid siya nga na uyot sing ang sukin. Ay! Ayaw ka kita-kita ang sukins kay masuya dahil ng surans.

0: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Ladies and gentlemen, this is Mang Kanor checking in. Ako ang inyong BJ karon, Video Jackie.
1: Ano? Siksa mo na si Trixie!
0: Darling, iro na sa itong siligan. Ladies and gentlemen, yo, what's
1: ano?
0: Up? Sa buka.
1: Kinsa lagi na si Trixie?
0: Darling, iro lagi na sa itong siligan. Sa mukha ni Boy, nagbuhat pa kong video na rin ba? Sa mukha ni Kika.
1: Hoy! Kinsa na si Trixie ba?
0: Hindi guguga. Iro lagi na sa itong siligan.
1: Kinsa lagi na si Trixie?
0: Darling, gingnan ka. Iro lagi na sa itong siligan. Kapila man si Kaingnan.
1: Ah, iro day ha?
0: Agay.
1: Tubagan ang iro sa itong silingan nga si Trixie na nawag.
0: Agay, darling.
1: Tubagan na ka!
0: Ruff! Ruff!
1: Ganda!

0: sige muna naman, Katetex. Tapusan ang unaan report mo. Tan may deadline bagaan.
1: M.O.R. Firme na!
2: Nakaka-relax. Super suabe. Sa M.O.R., there's more. More sa gabi. More sa gabi.

0: I love you.
1: Haya, kamarkada! Kung kusog ang uwan sa kalisudog problema sa imong kinabuhi, himo ang ligon nga payong ang imong pagsalig sa Ginoo. Maayong pagpaminaw, si Jackie Gine, gikan dere sa Cebu.
2: Murad, hindi ko ya katulog kung gabi. Nano ka, Murad, how? Anong kinapaligban mo? Balaan mo, Murad, nagalibogid siyang ulo kung paano ko bayadan ang utang ko kay Benhor.
3: Ay, kasimple lang na, Murad. Hambalun mo si Benhor na hindi ka kabayad sang utang mo sa iya. Para siya naman ang hindi katulog.
4: Abay!

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Mangganur, mangganur, akong papa ba? Gitahod yun sa mua.
1: Mo ba? Yamat ra. O sa manila yung papa, General?
0: Dili. Gitawag man to nila, Lord.
1: Ah, binoang. Isara may Lord.
0: Lord, lagi akong papa. Drag Lord.
1: Padabay.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Mister, pagka nindot sa sonata, wala tayong kuha na din. Need for speed, fast and furious. Pandamay. Hapit ko manas pagkana ng pick-up. Pandamay kang Rivera ka din, kakabalong mo drive. Taparan ka kami. Kukdong di ka. Hindi ka mapusan ha. Pabuluhan pa na ako na kong tratarak. Taparan nyo di ka ron. Sista ho nyo di ka. Kani mga Rivera, hindi kayo ba mo drive. Pataka na lang kat. Magtapan na ganyan. Lungan ako. Ano yan? Aplihan na ako na akong bitana sa kanan. Ius-us na ako na akong seeds. Paunahan na ilagay ni Kaisog ron. Tanawan ako. Si Tahong Gugide. Ano yan na? Psst! Hoy! Usa man! Suko ka? Pataka ramang kagkat!
3: Oh! Nasuko ko! Ikaw may nagpatakagkat! Ganina pa ka ba? Isog ka? Usa man! Nogya! Nogdari! Dali! Dali!
2: Ay, pandamay! Isog man ni kayo ni... Boss, relax lang, boss. Ay, nakuratan na ka, boss. Wala ka masayol sa mong gibuhan.
3: Suko pa ka eh. Dali na rin. Naong dali.
2: Wala, boss. Ay, anong suko, good? Ingunan nila yun eh akong naong. Wala lang na suko. Pero ang tinood, wala doon ko masuko. Boss, kapila ka mukha sa ko. Why problema na, boss?
3: Dali na rin. Naong dali. Dugay-dugay na ba yan yung wakmasubhan akong kinumo?
2: Boss, ayaw lagi sayangin mong purma. Kaya paninton ka ni anak. Kapugi ni mo, boss. Pagong ligo pa dyan ka. Naka-invert pa dyan ka. Sayang kayo. Wadi lagi kumusukol, boss. Talawan kayo, boss. Ay, pete, talawan na gina ko, boss.
4: Ready for the easiest way to feel better all day? Just move your body. You don't need a gym membership or hours of free time. Even a short 20 to 30 minutes of activity a day makes a huge difference. Take a brisk walk, stretch while watching TV, or hop on a bike. Simple daily movement is a powerful boost for your heart health, energy, and mood. Consistency is what counts. Find something you enjoy and make it a non-negotiable part of your routine. Move your body daily. Start feeling the benefits right now. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kumusta? Ako na si Master James Spider. Bisayang dako, bisaya ni Bay.
1: Mang, ano?
2: Abi ko balas ang una, Mang. Ang kadlok sa paminsaron lang na sa tao. Pero sa nakita at nakabala, na-prove ko ka nag-ibuladay. As in, sure na sure gid kuya, na ang kadlok gali, hindi lang sa paminsaron. Sa itsura man.
1: Ha? Ayaba, ferte!

0: Hugot pa more!
1: Sabi nila, bagay daw ako sa'yo. Tama nga sila. Dahil ginamit mo lang ako.
2: Hugot pa more!
3: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
4: Para lamang ABC.
3: Music so right.
5: More Sagabi.
3: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katinyala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Wala d'yo ko lang kapag-ausan sa kugibate. Di na lang d'yo ko sa sagbutan. Ano yan? Salamat. Success.
2: Hoy, Kanor!
0: Padamay, si Kapitan.
2: O, sige, hopo-hopo ni mo, ha? Nalibang ka ni Hano?
0: Wala ka po eh. Saan nalibang?
2: O, saan mo na yung kita mo nagkalo?
0: Kanikap? Nakanakop ko langgam nga parot. Mahalon na ba kayo ng parot, Kapitan Musturya, Biana? Muna ka, gunit ni Kalor, hindi ni kabuhay ang parot.
2: O, mao ba?
0: Kaya kung makabuhay ni, sayang kayo, kwarta na ni. Gunit ni Kalor.
2: O, ano yan?
0: Kaya banguha kong pisi, okay?
2: O, sige, Kanot. O, asa naman to si Kanor? Ganina pa ko si hawid aning kalo ba, nang hawid aning mga bukto na ko. Tinood yun ka nga parot ng nasood sa kalok. O sa kaninga klase nga parot nga di man mo tingog. Masig na amang ning parot, uwa na kaginhawa. Ako oto na lang ko ni. Dugay kay kang kanora ka ania.
1: Kanor! Kanor!
0: Dabi, nanakpan na gila ni Kapitan ng akong parot.
3: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
4: More sa Gabi.
3: More sa Gabi.

0: Si Jackie Jean eh. Kamusta man atong sing-along diha? Okay ra gyud og sayo pang lyrics. Okay ra kaayo og mag-imbento og tono. Basta kay nalingaw ka, 'di ba? Uy, andam na ang next song. Kanta na.
1: Dong, kanang tubig ba ka, dong?
2: Oh, manong na tubig man ko?
1: Kuan man gud dong. Ikaw magod ang importante sa akong kinabuhi.
3: Ay! Iya, anak!

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
0: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
0: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: mahalin mo. Di ba, ma? Okay lang.
1: Eh, mas pa naman talaga sa'yo. Teka, ba't ka pa, doctor?

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada, tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya kay siya, si Mang Kano!
2: Kalami sa kong tulog. Nagdamgo pa yung kuga. Gisugutan ako ni Ritz Asol. Pagkagwapa ba yan? Pero basti doon niya po na kung sa kong damgo. Kabaho ba ron? OMG! Nagtapon og basura sa atubangan sa kubalay. Imposible po niya akong iroan ni Tapok anak. Kaya naghanyo kayo. Sus Mariusip, napindayapin. Napasilupin niya po lang. Kinsay nagtapaw ka ng basura, dire! Kamong mga silingan, mga wagin mo'y batasan, gihin mo rin yung compost pit, ang atubangan sa akong kural, mga bastos nung kayo mong danggo. Kuhaan ninyo na, dire, kung di mo gustong maghurimintado ko, dire!
3: Hoy, Kador! Nga nung ikatag ba ni mo ng mga basura, dira?
2: Pandamay si Kapitan.
3: Kabalo ba ka nga gitapok na muna sa'yo sa buntag ka o ba ng mga silingan? Schedule ka ron sa garbage truck nga mo kolekta sa basura dire. Unya ka ron yung gikatag-katag. Di ka para bibigtapok ka na.
2: Kapitan, unsa gikatag? Wala na ko na gikatag. Ako anang gisegregate mo nag-iingo na to sa basura. Proper segregation. Natay biodegradable o non-biodegradable. O katong mga panit, ilahi ni mo sa mga plastik. Sama ni mo, Kapitan, na ka-plastik kay ka. Isang baho ganit kayo ng basura ni Kapitan. Ihurot na na kong simhon. Parawa na'y baho. Parawa na mo'y simhoton.

0: Yala ba ito mano? Tako may batu healthy food. Dito yung vitamins, tato matu. Keta lito yung dormida. Si Jackie G. Este, hoping na embuenamente todo na dito yung vida. Regards na dito yung pamilya.
1: Hugot!
2: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
1: Hugot pa more!
2: Hugot pa more!
3: Uy, bigyan mo naman ako niyan.
4: Bigyan? Bakit? Ako nga binigay ko lahat ng gusto niya pero iniwan niya pa rin ako? Ayoko na magbigay!

0: Michael, kung dae mo tiga para kol-kol, dae ko ta nagburukol. Termina!
1: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Pre. Mapa bulik tani ko si Mo.
1: Oh, pre, ano to?
0: Ma, kita na kami tani isang chatmate ko nga, Bilam. Di kay pigado ta sa English, pre. Patudlo tani bla. Ara na sa pre do. Siya gini pre, misti. Siya gini pre, oh.
1: Eh, ano pa na ulat mo bug nga dayon? Ambala sa hi.
0: Hi.
2: Yes? Anything?
0: No, ano niya, pre man. Si Buinting na pangita iya, pre.
1: Why na siya ka pangita ka, Buinting, pre? Gapamangkot na sa akong maanok ka.
0: Di, ano yung yambal ko, pre?
1: Wala, balik ito. Ambala siya. I want to know you.
2: What's your name?
0: I want to know you.
3: Abaw! Puwerte!
4: You're listening to MOR, my only radio.
2: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
5: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
2: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
6: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.

0: mga bay, ang akong iring, maayo kayo mo patayog ilaga. Musayo pa yun og trumpets.
1: Ah, kalayo ranang imong iring sa kong iro. Akong iro, kamao musayo og cha-cha, bugi, tango. Daggan pa yung gig tricks nga pang sirkus.
0: Ah, mga bay, bolis ako.
1: Oh, Mangkanor! Anong muli, Mangka? Wa ba kay binuhi nga talented?
0: Ay, bolin ako. Kaya ni Tex manggod ang akong kanding. Nga ang tabanog ko na sa akong manok nga nasangit sa lubi. Isa ka sa akong karabaw. Mabalit niya itong lubi. Na, tinanong pa ba ito sa akong kabayo?
2: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan. Sa MOR.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor good ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Kamay na lang yun. Malayit na dyan ko. Adi na, musulod ako sa opisina. Ay, salamat. Wadyo ko malayit. Nakaabot pa dyan ko sa oras.
2: Uy, Mang Kanor!
3: Uy, Mang Kanor!
4: Grabe, sayo, Mang
3: Kanor!
4: Himalawa malayit! Alak, sayo,
3: Hanimo Kanor! Sayo, Hanimo Mang Kanor!
2: Yahoo, Mang Kanor, uy! Wadyo ka na late ron ba?
4: Nakachambagin si Mang Kanor! Pitaw!
0: Pa-burger na yun! Ah, siyempre! Ako na good day. Mang Kanor is my name. Maliit ba na ko? Mapalas ko ninyo.
2: Walagi maliit, pero anong bali mo na yung t-shirt?
0: Panamay, baliktad mo na akong t-shirt. Ay, gituyo na ko ni. Kabalo mo, padulong ko din sa opisina. Gimino ko. Kung wala ko rin bali akong t-shirt, wako kabot ni rin kay isaag ng tako. Unya, nalate ng tako. Kasabot mo. Nakalusot ko gamay na.
2: Ay naman Kanor, palusot pag yun ka. Namaliktad yung ang t-shirt.
0: Tali na ko, Director.
2: Ano sa mga Kanor?
0: Samok dugay ka, simutan ako. Simutan ko yung kala.
5: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
6: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
7: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdamag.
2: Easy. Take it slow.
0: Oh, di ba?
2: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Hoy Damian, dayta ka mailing na magparaburo bakla ah.
1: Pako mantay. Actually nga ni, maduman ako sa basketball court eh.
0: Yan, narugkaan, astig.

0: MOR, my only radio. Pinabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
1: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Dong-dong, dagan pagkakagawad, dong.
1: Kagawad? Nga naman.
0: Kay ako magun mga ginikanan, dong. Boto, git sila sa imo, dong.
2: Ana.
3: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check. More sa magdamag? Check na check. Easy.

0: Ginapanawagan ang lalaki nga nagsindi sang kamara, "Sir, ang puspuro ang imo na haboy. Ang kamara, ara pa sa imo kamot. Salamat!"
1: Wow! Puwerte!
2: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio.

0: abracadabra, sis bombar. Akong vibration ka ni Budong. Baka uyab na grupo ka.
1: Ay, salamat. Malipay gud akong ginikanan, ana. Unsa may itsura sa akong mauyab mang kanur?
0: Taas dong. Taas ang buhok.
1: Eh, kalami, ana mang kanur. Kanindot gud ana mang kanur.
0: Wapa ko mahumandoy. Taas ang tiyag kuko. Taas mo tiyag liaw. Taas mo tiyag dila. Taas mo tiyag tiil.
1: Unsa na mo na yun?
2: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes.
2: Aba, in the mood sa duty ah.
3: Nakaka good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: You're listening to MOR, my only radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlong pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ladies and gentlemen, palakpak sa ato ang contestant number 3, Veronica!
3: Oh, sige na, go girl! Imuhan ng gabi eh, magdaog dyan ka, guwapak ay ka girl!
4: Hey, yan saba, yan saba!
3: Uy, magandun, nalagi ka diri!
4: Oh, siyempre, muna mong kandidata ka ng contestant number 3.
3: Uy, mauna, proud kay ko anak niya, magdaog dyan na siya, Ryan!
4: Say mo daw, uy, di na nakadaog yung mong kandidata tanawin sura na. Gabakang lang agi, nagumpik tuhod. O niya, tanawang ilok. At nagumamurag na yung namumuong sama ng panahon. Di na nakadaog ang imo, kandidata. Tanaway tsura, guwapa na inuslain. Biyaka ng ilong anak.
3: Samang ka mang kanor, oy, grabe mo ka makasaway, oy, mura ba ka guwapo.
2: Ug ami daog sa ato ang mutya ng barangay. Contestant number 3, Veronica!
3: Yes! Don't let go, girl! I'm very proud of you! Congratulations, ay! Oh, congratulations! Guwapa kay ka! Ikaw pinangmuti, ay! Ah, Mangkanor! Oh, sabi masulit din mo! Hilo mo naman kay Kadihan!
4: Daan pala, gijib ko! Maugay mo daw! Maugay na'y bet na ko ka ng contestant number 3! Maugay na'y mong manok! Anak na sa mong silingan! Silingan may ng bata! Nagamay pa kayo na magdagandagan na dito sa mong barangay! Karon, kumpare na kong amahan na na! Talintedyo kayo ng bata! Tila ng pangmutya ng barangay! Mahimogin ng Miss Universe po! Congrats mo, girl! Idol kay Chika!
5: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Okay, class, sab dekho ano na tuninga pam bansang sapa.
1: Sir, ako sir. Kunto!
0: Hindi! May aras ang W sa punta! Hindi! May aray ni isang sungay!
2: Pagpwerte! Sir! Demonyong kuto!
0: Babo! Pwerte!
3: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
4: Siyempre! More sa magdamag yata yan! Sa MOR! Dying, dying.

0: Dong, ay kalain dong ha. Kanang tanawa ng driver sa jeep dong o. Oh. Bura pong ikaw dong, driver po dong.
1: Ha? Nauna ako pag driver?
0: Ayaw lagi kasuko dayon. Kay pamina mo na ako. Ikaw na dayon ang nagpadagan sa akong kinabuhi.
2: Ay! Ana!
3: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
4: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
5: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.
6: Tayo

0: Ginapanawagan ang lalaki nga nagbakas ng tsinelas, "Sir, pareho to'o ang imo na bakal."
1: Wow! Puwerte!
2: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
3: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
4: Easy Tickets
2: to. Oh, di ba?
4: Kabiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
5: Ayos na, sir! Ingat kayo!

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow. Feeling on my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My only radio.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Kapulya na ng Facebook. Sige nalang tagbasa ni mga OA king ng mga post. Wala na lang yung lagi post-post ka OA-han. Walay forever, walay forever. Ay, nako. Maura gini mo gawa silang mga post. Naiuban magsigig post ng mga pasakit. Kagibiyan sa uyab. Kagihat lang ang tanan. Ay, nako. Pagkasamok na lang yung naling Facebook. Wala naging mahimo ni mga tao. Sige, hugot, hugot. Basta lang yung mga tawhana. Mga bitter kayo. Move on, boy, move on. Ayaw mo sige kilaw o gampalaya. Muna'y kadaot ninyo. Kaya mo ka move on sa inyong mga first love. Kung gibiyana mo, pangita na muglain. Move on.
3: Oh! Believe you ko sa'yo, Mangkanor ba? Naka-move on na din ka atong Rubingan, nag-Japan? Atong imong first love nga patay na patay kaya ka?
2: Ah, kato si Rubi. Magayayo to bayan na to. Dingo siya balikan na ko niya. Ipalarga na ko sa Japan. Para mag-entertainer dito. Idawat na ko ang tanan. Tanan kamingaw. Halayo ming duha. Long distance relationship. Pagbalik na rin, nagbit-bit ng hapon ng kanahan. Magayayo to bayan na to. Huwag yun ay forever tinuod. Dinene lang ipang post. Wag yun ay forever. Uy, kamo niya. Wag forever. Uy, kamo, agbay-agbay, magbulag niya po mo. Wag forever.
4: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio.

0: Ang Janginichon!
1: Pagkato sa Ricardo, saling sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Janginichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Janginichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Janginichon!
1: May mga balaklun na preska kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, mabakla ko dabi, Choy, sa ginim nun. Ang basko, gitala, Choy, ang igo, Choy.
3: Ay, Day, hindi ta kapagbaligyan sina, Day. Kay baskog na ang igo sa imong atay.
2: Ay, matuod ka, Choy. Di baligyan ko, Choy, sang may igo, Choy, sa tagipusoon, Choy. Kay painom ko sa migo ko.
4: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
5: Okie dokie dokes.
4: Aba, in the mood sa duty ah.
5: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: Meg, nanumaning nobya ko man. Paano kung di siya pre ang balon na kaitom sa ilok ya man?
1: Ah, kasimple lang na pre. Ano hindi man siya ma-offend bala? Ang balon mo siya pre nga, naglambing lang bala pre? Ah, langga? Anong deodorant mo man? Uling?
2: Abaw! Puwerte!
3: What you waiting for?
4: Umagang nakakagana?
5: Wake up!
3: Dito sa All Hits Carrera!
5: Tara na!

0: Si Mang Kano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano! Coming from Bounty Land!
2: Sabaros, perte mga lingugoga. Kaysa naman po'y nagpasaos ko sa kayo kay baong natulog ta. Wala ito'y batasan. Palugod ko rin, bis. Kabanhaba ni kalingugog, baning saosa. Pagod ko rin,
1: Hey! Nga nang imuha mo nang gipatay ka, Nor! Kita ka nga nagsumba ko, ha? Nagpapayat ko kay basig ilistan ko ni mo. Nga imuha mo nang gipatay! Hala! Apel dere! Uksayo, parang payat ka!
2: Yes, darling! Iunan na ko ni!
1: Sige na!
2: Yes, darling! Pagkahoyan! Nakurog na akong tuhod! Kuya, huwag yun mo masayaw, darling! Darling, masangko ng chassis, darling! Saan man aksyon na magkukalipong, darling! The best of

0: 빵짱 예비 존!
1: 국내도 수리가도 살림 서플라이즈의 스쿨 서플라이즈 반가운 건강 및 서플라이
0: 빵짱 예비 존!
1: 무너무 필요한 임포트 로컬 건강한 바다의 석가루워커
0: 빵짱 예비 존!
1: 빨아서 다는 빵 마초 빵 섹시 빨아서 왕국한 빨아서 베이비
0: 빵짱 예비 존!
1: May mga balak na preska kang labas bukas 24 oras!
2: Choy! Mabakal ba ko Choy Electric Fan, Choy?
3: Ano klaseng electric fan?
2: Ay, Choy! Ang steady lang! Ang hindi na magtiyog-tiyog sa iba!
3: Teka naman!
4: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Mac, dibla ko pintisyana, kita duwa sa Inglesyana sa school.
1: Okay lang.
0: Di Inglesyana biyo.
1: Be.
0: Ang uwak ay hinang-hinang naglakad.
1: Ha? Budlay ba? Ikaw be.
0: I'm the best. You know what I'm saying? I am the best simples.
1: Sige be.
0: The wak-wak, wik-wik, wok-wok.
2: Ready ka na ba?
3: Ready na!
4: Ready, set, more! Ready, set, more!
2: My only radio!

0: baby Buknoy. Anak ko, ano ang ginapangasubo mo dira? Nagapalibog kagid.
1: Kabud lagi like niya tay kay ano kuno ang plural form sang rice?
0: Ang plural form sang rice, apo kasi si una anak. Ang plural form sang rice, amo na ang extra rice.
2: Abaw! Puwerte!
0: Ang plural...
3: ano kuno ang plural...
0: Plural...

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Balilin, di rin nilang tasigawas inyong balay.
2: Ay, uy, dali na, good. Sulod na lang ang kanor ba? Bahala ka na, biya ko'y surprise.
0: Unsa lagi na imong surprise?
2: Surprise gani, dali sa lagi, sulod sa ta. Pag musulod ka sa among balay, ihatag na ko ang imong surprise.
0: Unsa ka na surprise na, nagpangagot na akong ipon. Sige, musulod ko. Bantay, bitaw di ko maganahan na imong surprise, ha?
2: Maganahan lagi ka, ani, promise. Surprise! Hi pa! Akong boyfriend di ay si Kanor. Kanor, maoday ni akong papa. Police day ni siya.
3: Maba? Maunay mo uyab?
0: Pandabay, police ang amahan.
3: Oh, lingkod! Lingkod!
2: Pa, Kanor! Pagdating to know each other sa muha, kay mag-ilis ako.
0: Napigitan to know each other.
3: Oh! Pasensya na ka. Ingon aron yung oras na nagalimpiyo kong baril. Sa tanaw niyo, mubuto niyo kung akong kabliton? Kung ako kayang itiyon sa imo, mubuto niyo? Tubog!
0: Asi sir, mubuto na ang kabliton kung naay bala. Kung may bala din na mubuto.
3: Maba, unya kayo na may bala ni. Puno kayong magasin. Kita ka niyo, kabliton ako ni. Isa man, seryoso ka sa kong anak o dili? Tumag! Kita ka rin, dragon?
0: May dragon na tato.
3: Niiwag na kayo ni ba? Wali kaong kaon. Gusto kayo, pakaunta ka ni? Oh, respeto ha. Ikis akong dragon. Ikis!
0: Pero sir...
3: Mapalag ka! Ikis akong dragon! Isa man, ikis!
0: Paratan yung mong dragon, sir.
3: Oh, sige. Feel at home, Andre. Ilabi ako itulog karmas ito ang limpiwanan.
4: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha

0: Good morning, class. Oh, Mangkanor, anong late makalabot sa klase?
1: Sorry, ma'am. Nagbabad mangkukuktan na huwag TV.
0: Ah, mauba. Wala ka nag-study, ha? Okay, open your book.
1: Ah, ma'am, unsang channel?
2: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Girl, anong cellphone mo?
1: Siyempre, Apple. Ikaw, Yahaw?
2: Well, Blackberry. Ikaw, ya girl? Ano yung mo, ya girl?
3: Simple lang ah. Cherry ah. Te, ikaw, ya gang?
4: Siyempre, hindi ko kayo mapaperde. Ako ginanaw na bakal. Rambutan.
0: Ayabaw! Serte.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Good morning, class. Kabalo ba mo nga ang pinakaunang presidente si Emilio Aguinaldo? Siya ang pinakauna. Kinsamay ni Polinia.
2: Ma'am, kabalo ko ana, ma'am. Sayo na kayo na, ma'am. Si Emilio Aguinaldo may una, ma'am. Ang nagpuli niya, ang ikaduha.
1: Ana!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kamutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Kalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katinyala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Si King Ludwig.
1: Hi! Nanagat si Ian Veneracion. Grabe. Kukuha gid niya, oy. Ang balbas, ang buhok. Grabe, tigong naman unta kayo siya. Tangkad kay siya niya. Guwapo kay siya! Pagkatisay gid niya mo, Ian. Oy, pangandoy gid na ako ingon anak ng lalaki kay Santa Claus TV.
0: Manamay. Mga kong darling. Naghalok-halok sa TV. Magsilos mapunta gusto ni kag iyang binirasyon, ha? Pantay lang ka.
3: Oh, Maganor! Uy, tirada sa mong gupit. Gusto ka shiba na ito ng naong imo? Ay, mo ang kuhan, balbas.
0: Uy, Adan, sa naman imong tato, nihubag na kiwan imong ibayre. Esa, ayaw ni shibi akong bongot kay pina iyang binirasyon, eh.
3: Iyang binirasyon? Uy, Maganor! Kuliran buta na, kahugaw sa tura.
4: Langgar sa pananaw sa babae, hugaw kayo naman.
0: Ayaw mo pagbuot, ayaw mo pagbuot. Basta, tremi lang akong buhok. Kaning akong balbas, pabagaon ko ni kay pinaiyan binirasyon. Kasabot mo.
3: Ah, okay, Maganor. Ariglado.
1: Oh, Kanor, nagkaon na ka?
0: Darling!
1: Nausam na yung dagway!
0: Gano'n mo niya?
1: Hugaw, makay na imuhang now! Wala po ka na malbas ba?
0: Darling, siya hugaw, kabalukan niya kung bungot na pinaiyan binirasyon na. Di ba? Muna yung mga type na laki.
1: Iyan binirasyon na imuhang dagway, kapangit ni mo!
0: Sakasakit siya yung panultihon, darling, ni Bounce. Naigo siya yung kaugalingon.
1: Iyan binirasyon sa imong kagaral? Kalayoran ninyo!
0: Sabi po ka makasalita, darling. Maka-hurt ka ang feelings.
1: Alangan! Sakit din ang tinod! Pamalbas ka, Nor, ha? Pamalbas! Kung diligari na shiba ni mo yung mga bungot, laplapan ko na! Sabot ka!
0: Dili lagi, darling! Iyan binirasyon lagi ko!
1: Dili lagi! Pilingon kay ka, ha? Layo na kayo mo ni iyan binirasyon! Laksiyo ko ni mga bungot, be!